Mivatelezi hangi hangi ulkasri seza nihala kuteleza kwa limu sala skriti sa Kavango West kuzora ku governor.

0: Ringe ke mene tsheka fa go mo zemolutwa ke ka lo ka metre pena zake tore ke ba tsaleze. Yes, nan is this na ka metre kora to 6 wa ne kwala mehala fa kolo le pena zemo ke tse zen ku kala ka fa moya. Lotse ku ba ke ma zwana.
1: Go zimo ngaka.
0: Lo ke tres ba re ke sa bona.
1: Ya mi ku tla ba tele go ka pina ga ga ntoka ga sedo jera down.
0: Motho a lenge mo birela. Eh?
1: Ah, ho tsare mo muri ka le nteni.
0: Tumeze mazwara manda.
1: Mungaka.
0: Ne petse molokoloe. Ka go felawa. Eh, le hande.

0: Amchimbula kwa nzuko.
1: Amsala nomesa mina.
0: Aha, mulomere nkuru nam.
1: Ani awa nomesa omulwana ka omaliro. Ego muna avona. Ni monte ni vana na mwandu. Ani awa gongwe nomesa omulwana ka omaliro. Ego muna avona ni vana na ndosota. Wana maldi numesa wa tuwa kilava nisiva nisiva kona asieza.
0: Mm-hmm.
1: Kukira kapina kadijie huyo dorato.
0: Yetumezi mazwara mande.
1: Mm-hmm.
0: Abrangilusare makalo ya Hoza Friday. Kali yetumeliso.

0: Agora ngikabois kamakanga kera mangoma ukalombe mukona ko pela pina yani
1: Amalika
0: kutika boys kamakanga kadri bona baswere kumiza mate
1: kona

0: Abrangi ka sna lo kira mango ma e ma ka pena candidate e o piro ka ikale
1: Bona chalo.
0: E peto awa.
1: Na to bona.
0: Ko ate rezo na pena e. E ka ka fela ya toloka handende. E bokalombe.
1: Bomba.
0: E tsapizane za kupanikela fa sikwa yolo support. E ni ku Alex Mafula.
1: E
0: tumulichire.
1: Zoka tendu bomba. Kona malo za bomba.

0: Abrengi Frank Mukano kera mangoma ema siunda. Kema zibara mungaka. Bato zi mufamoya.
1: Elisha zato zichwani.
0: Uleke tralu zibana kiwa manye.
1: Loto zi ande. Maru kalago lumersa lumersa mina wali siti mo.
0: Darumera nikoluna.
1: Elisha kina lame kikwano kwa nova. Nani ya wama kanga. Nero mersago men ondate ni banya ni bagaka ofera bona ani akwasa chinga ga ofera zisa na balumelsa ni mwangweze mo ga ofera lezo ni zisa ga ofera na balumelsa ani fita fo na fuega ni kupera katina ka che ga ofera ga mkanivera
0: ya tumezima zwa manda
1: insha

Nafaa mbola kufona foi ka ferera mi bosonia ki wan Canada ki wan mi papalieo i kalega na koe alea 9 o'clock sana si pata hala ki kuwina kono relin unu isa mbola wana Canada ma 29 minutes loke ki 21 minutes wa bosonia mbola ai fitafa ya fera mi lutova hapeni mina na koe ya emu yali papali. Na wami na nyambesu biho mwana chunga. Move ni busi ubo bunde.